Frère Edouard. Olu la kanga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Mebi nyonso na mwasi na yo. Obanga nini Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elo na mona ka Frère Edouard mabe. Soki ba paya ba yena nda to ya famina ngai to ya famina ye